Wow, shai na milok, shai na robile, ni nyago kito te nakenya, shai na yera te majani najo ene Eden tea, shai na ada orungusilu robile, neta orangi. Urebiswa genkete, neni ngoo katukolo, shai e Eden tea, na ito bidono te karirana estates nati limurum. Ore ena shai e Eden tea, na agelotu tuongibi motu na pashipasha, elotu te tea bags, elotu doi majani najo enol tankawizi, Lotu green tea ni atai purple tea. Ito mo ito aluka ipogin likita niki, tenibo luka ili supermarkets, tishipagino yu ormari, tishipagino yu olchoreta. Eden tea, the finest garden tea. Elu ulti mle mai NFM, oti county ya Narok nozu kwa nisi ya ngule, tata mbaka taisiri. Iti muru wajo nasina nubila yulu orme lili olu rupil mbako olu kurtu. Rumorela ramata kulungishu. Ema kemba eramatharim. Ibu nwete elara naji enesawa milking jelly. Nitoki siya rendo ungishu naji ama energy. Na shu ungishu nono kemgulun. Nepo na kule na alebu ni tenketeng. Kitu mwere badai. Ani ngajoka amuruwa reti. Na kakwa sidan ni ananaza. Tola ramatak le naroknodha.

0: indarwajo tofano raza osokoni na orgutan ore sianga liga jojore tangara genda kine biashara tedwa jamba selada mirira rat mali tofauti tofauti ya miri 170 160 155 ngurumana gistarehe enri 155 140 ore nkilomba she miri 100 ngilo unabasha nani kyo nemri ngroin 120 ya roshiyo ndo na jincha kala mayana nagaro na zada muruma sa incha kala emri 110 ngilo ore da nasho ro petroli emri petroli 250 nolo ni nyabo di na emri 270 ero na ke katugo le ni le be shumbi 10 na ba be ya ke di ho ni la be ne 20 na 25 ma ze ti no jongwa shen e bore ngwa shen sa wa sa ro so go nyara ni cha bula na shi le gizai tenebo akabishi tenebo oskuma tenebo omanagu tenebo ospinach ma ze do ko ya manya ga gwa ri nya na shoro bi ti sho oldo ngani e lorara e ro ne ke yo no sibida li ni e ti yo ra be do ko ya sa wa sa wa ne gra si sin te chemistry ni a ba ko na ho do na ra ba ke ni chemistry ni bo na ndo loro lo ne na gara ri no ji sibida li shombole sibida li sabu na ke ti level 4 e ri mata ni ti ne gra do na ka ne mal sa ngara ga na sha ya shi mal ya ra shi nyo ma ba la e ka ro na ke si ke na sibida li ma be ngurman ya ra sha ri sibida li sabu go le na ra ro mi ti gra ma re ngara ge o jo ngurman na ga ndo sa ga na ga ngare i di be na sa o sa i di ba ba ni ni le ngo be ya ra sha ra gi ni nya ga go mo ga ngara ge mo go na ma nay ro na lo do ga ya di lo da ki tari ni o da ki tari ni na sur go na mu de ha ga wa ri e o re ga mo ya na sibida li na sa ram pa la nya mu ne o re di be no ja fa o mar bara ni to sa ga bara bara ni na ra ro na ja ga ro na ga ja ga ri da na ga ra ge ro na ge lo da ma ga du go ye ge di fili nay ra ba gi o ra ke ti le mu re no di ke bi o ra pa sta ye le man te re le ko be te ne ba sa da ko ni in ke le leon na de din ta ke ni sa na re ki ge ya mari 24 hours
1: e ji ni yo le ma mpia e re le ko be ki ne sho ruwa ra le ma gadi go jumu la mu ro ni ga je sho mo sho mpole
2: yes
1: ne lo ngurman
2: yes
1: ne lo loiga
3: kabisa
1: ne lo magad magadi do gon ni yola jo kaje ni yero shoti kati kati na kaba magada mo re lengobe na kati kati ni ni we jin bogen
2: lengobe yoro na na mo lendu ga
1: be ko njaga shugari di ala lon kurman ne lo stire da lo sho shombole ni ko nje alo loika ashu le paki magad
4: ore
1: lembo le mambia de lengobe
2: no mo senge
1: Yeah. Kena namu senge. Kena enalo igira jalu shuguri nyala ndale musiro.
2: Igira jalu musiro.
1: Ore musenge na re wini jor gramatia ni uwa.
2: Yer gramat, der gramatia.
1: Tor gramatia.
2: Dungu na ganyara moral dungani ulo. Yara yara gani le research. Kabisa wale mambiere lungu bidu na tuli mrugu wa shu lengu pongezi sana sida yu sauti. Neka yu ulo ngunu upi tudukwaya isia ya maenteleo. Wala matare pokana lito tudukwaya. Tina lo emagadi kashwata maxi nara 86% ora tuti lemurwa
5: ora tuti lemurwa bari mama mbio kana ko sei bai yango ba mare na mali ni nga ya nasi bai ana sangi wa ngalo ngani inda nga ya nasi rakura wa ta rakura de mali emara hanga lando ra bari ro jiro da kagira ga yende di inda nga ya nasi tena ngo bantu ko ubari ole le mri ya mali ubari yango ta usabi kama ya na ro le ngi ya tra ra sabu ale ya na bugi bodo sabu le ngi ya na le inda ya nga ya nasi ti bona da da le da le gana ha ro hono na kra ubari ole tan na mali ra inda ya ngo ro kul ubari na le ela ola na hanga ya ra bolo gende su lu ni tra su ra na do ngara ai gora ni ja ni nda yanga ya mashe na ru subaran ka ngi ko kul subaran go ban mere na mali le na ngwa sando gri ton ken ni dangi sun mali ton ken ni tukul ai gora ni ja ni ya gira na gi jare ela na ore na ran kara na no ni ga ya ga ndo gri mo sin ya ruwa ni ro gira ore ndo na mo yen ni ni da na go ban to ko subari le na lu ngara ni sero ndo gi ka gi re mere ju ra ngi sun de ni ni na ra na ni le lo nga ha na ro so no ro ile gara subari ki sida nongo ba mulle na go shati kiro ba na ba ona sida ne sira ni inga na ndo ha no ko mari gi ra ba ile ni dal na ba na bo ada ge yendo ni ne ne di

0: Eji ni nyelaiza serio ntilo singolio sida yo kereta bayo kaldakani artam ona abishana. Pa ini ngoni na ini kubwa nga multi mle maya nefemi moti diale county ya Narok. Gara liki yoka joka kwa nabu ito dogoya. Dada mwajo kito liki jadunga yeke ya jebeta den company Esawa Milking Jelly. Ne wakibuwa nga maintia masi. Mere gara liki yoka joka murwata adeti. Na akakua nenana ipanka. Ashwa akakua nenana ipanka kata laramatak. Entia masi.
1: Yes, Sanare.
0: Good morning.
1: Morning, morning.
0: Eje engi jabe ama u?
1: Aje ngolo nyo rakeno sa ngoli engi jabe ama ama show.
0: Eh.
1: Da, suji neto rakeno abonaro kisa sabben kawari.
0: Ay, ay, ay, poleni.
1: Kaya kisho mbali champa yuku mwole lorma set lara mata kisho mwuruwa na ji, kisho mwuruwa na ji ene sakutiek.
0: Mwole.
1: Ni mwole.
0: Ehe.
1: Kisho mwuri dialo wakana yeno mwuruwa na ji no ngondi.
0: Ehe.
1: Ngondi.
0: Ehe.
1: Iso mo mpaka na sampalai.
0: Eh.
1: Nge munda na mburu ke pok na mama ra di kawari.
0: Eh.
1: Ai subadir ma sa kira na kai tengene na shena ila na gene sa milk and jelly.
0: Mm.
1: Ingwe an company of pony oils.
0: Yes.
1: E bonga to kula ri der ma sa na ramadari.
0: Mm.
1: Na ra ra do bi lokil lan kang na ra do lin do mono ke le bi shore ko le.
0: Eh.
1: Na mata.
0: Eh.
1: Yo la jora ro Allah shi shore be ronga bu pe le bi ke ko lan kiteng.
0: Eh.
1: Karagin kamala na akin yal na muget do te nyawai jom ki shunda ngam na ngam merke.
0: Yes.
1: Kagwara na yalama akita lile kisi a yele bora mukita na ne nyawa.
0: Eee.
1: Ata nyerke lung tne do la jo meta nyamal.
0: Ehe.
1: Ya ikir raga tukulis dini ki yukin na agara matari.
0: Eee.
1: Kiti yang kango lako onyo.
0: Ehe.
1: Ayatol da Seth Stanley.
0: Tia murwa.
1: Te murwa na jan orma shariani.
0: Orma shariani.
1: Kwa yon pang jene wujita na zogia pwidi alo lukurto.
0: Eee.
1: Kwa yukuto na akar na murwa orma shariani pekito maki elapa mau.
0: Eee.
1: Na lara mata kluso na lere moksi.
0: Eh.
1: Ajuna iba ifa na mega tama yeno sa gere uni tangara gamba na berta na sia na elda mbugin tengen na ta si shuri.
0: Eh.
1: Na baldo na leto bata na mana izangen ko lega masa isi ajara mata ronki shu e shuri gena na jena sa mal kin jeli.
0: Yes.
1: Ya ko ka juga nga sa shoma mama Susan.
0: Mhm.
1: Mi gole na mbare uni na berta na ela ta ben jolta sarbe ki tumogin na ke airuye le ni olegre shina mayen.
0: Ah ya.
1: Ashulin. Ejalo. Hello.
0: Hello ma'am.
2: Eo.
0: Suba.
2: Eo ule.
0: Igare rodiyo lunga neji team sanare.
2: Team sanare.
0: Egiji yengai.
2: Gajina nu Susan, nare ne koonya.
0: Eo Susan.
2: Ashu mama na yanui.
0: Eee.
2: Udangana nisio kina adumbi njo kore mama na yanui.
0: Eee.
2: Nati ye mbuluwa na jana orma shariani.
0: Eee.
2: Nati shibu ule ngamu, ito naduwa kula lunga nangai tengeni yoke na siya yena ilata.
0: Hmm.
2: Na ndia mati nangu lela roshoko na enkela jai
0: ee
2: na juu kikaribu na te shibu lenga mu eki ndumiyo shaki yoke na ilara netu yoke yoludu lona kilio ipasa ena ilara
0: ee
2: oja yoke ilara roldo kakake miyoludu ajoke roshiko lika runga naka
0: wanea kundumiyo shaka iye
2: eke la yore vala loka na domona itumia na ya wakake magira duwe jaya ya taa lika runga la yola ajo
0: ee
2: kwa ya taa eduo shidunga naka la nije ipasa duo ena ilara
0: ee
2: Ado lava jela rasida yuling, nero na do ashwagi no ra rai tu na ruya ifundisha olinga liki ene kunu na na ilara.
0: Mhm.
2: Esida yana ilara pi kira ke to dirki longi shu.
0: Mhm.
2: Ole nyago na gishu na nga marki miro gi anga ma.
0: Mhm.
2: Amuyula yeke lore nga do loki dongo ina ga nga mangi shu ki oling.
0: Mhm.
2: Delo do ina mi gi shu ine diol tu lele ne perol tu lele.
0: Mhm.
2: Ba ra ge bi ile na gi digi nanda. Edo yu age ni shu wa ge na bogata.
0: Mhm.
2: Nego ilara sida yeno uleng nikiti shivagino redo da rata natama.
0: Iye.
2: Nikiti jodu ashira nga raki enambu ni ena ilara.
0: Iye.
2: Iye.
0: Ashe uleng.
2: Ashe.
0: Aya.
1: Aya. Ningiro natsa genisho?
0: Yes.
1: Tadjokero ishalta sasan li ola ganyangkang.
0: Ehe.
1: Ito iya uga raikatari anna moncha aman lola remolyangkano za Narok County.
0: Iye.
1: Na olungani ramati nkishu amagara nambu iti naikashu nkishu.
0: Iye.
1: Nah, tanah yang rasa cuci uleng, kami juga nyata tulangan nak loh, icu cuci uleng, kisah ni nyata icu cuci naik lada deh ye, mito kita nyamal le, siapa yang lepori?
0: Iya,
1: aku kaji orang begini tu mungkin nyalaman naro kuni.
0: Iya,
1: begitu mungkin nak ayam deh leh.
0: Aiyah,
1: asyik. Hello.
0: Hello, Stanley.
1: Oi.
0: Abadi yang kagenya?
1: Aisyah dah katukul.
0: Igera roye team senarai nanti mayan, tanah kita kita live.
1: Ashe.
0: Ee na kijona bili kirmasa si esha ke nishwini na ilara na jene sawa.
1: Ee kino na ilara na jene sawa na isidai.
0: Hmm.
1: Ele na isidai de tenebunu yetengene longa nako nato kitinga mo kerindo kitinembe yolui.
0: Mm-hmm.
3: amu re ninye nyamali ongishu kwa ke peye kuketi ngishu ninye rojoi na kelpolche kutia lepi ngishu na ke ngishu nyawaiti amu re peye kuketi lepi ngete ngeto iturki na ke kia kukia ngame ngete ngirki ora ke peye kwenye ngete ngamar kine peyu ya ke yu na ina ke nyangaki lekoloa aramata kwa kini lichokuti konae la peye etumia adaramati ngishu amore nato kinajia aramata nengiteng na isidai nemeete ndo kisidai ya nate ningori yengitenge nyawa ningori olchoni lenye amuke tumingishu esidiani netumingishu manufaa sidai
0: esipa
3: ya kwa yu wakinajio kila aramata po kilo ngishu kajua la wonyo na manye weji neji kishirmuru waka tamara na itokea manye weji neji mosiro kete ni aga yu wakena joki ore tata nanu na aga nyanga kishu mbaka lichokuti la ine ya nae lata peye tu mata lipi ngishu peye tu mae ngorangishu nyawa iti ni ako aisida ya nae lata na aisida ya nae nyakata duwa tata tumengitengena kulolea wa amuetu na itengeni yoko inyanga kisha kile chakuti ai lata kake kiyo dua ke na iki yoluno shi ningwa na ai lata kake sida ina mugi nolite ningwa nendi kina tolo wana kwa yolo dole na sida ya lata to kolo kito biringi shu nyawa iti
0: asholing
3: ashe
0: aya
1: aya ningi to na team lolo mugi nolite na kenya kita ramati shi sabdeno kuli kila kuto yoga lebi shu tini kito mama kwa demonstration sida kita kedua barang yang kita dalam bawa mungkin kita lihat barang-barang itu kita lihat lalu nakuru. Nale musulam yang lalu pelik pokoknya ada kita.
0: Bagol lugur tu
1: kita kan ada masa ni kita kisah ni berita nasi ayat ada sambil kengjeli nengku yang company epony wings.
0: Ya ada kuliah supplement sana nana jo ama.
1: Mungkin ada ama jangan kita kaji itu modal orang kaji itu asal yang dama. Kaka isi dah mungkin ada kita ni lom kita ni boyu kita ada kita ni lelak dok lah. Nego aranya gra ligi sia ya ila bama netil lara mazak lo ngi shu ara challenge sia ora nai prodi sia yebi ori shu ngi shwenye de ki ara na lara yata to ota ne ligi ajo ke na nya malia den kete na bi to mele shen welle welle ya ko ore gra ma na ligi sia ya ila bama ki gra sito ya ngora sia yebi ori shu ngi shu ga na ran kara ki ke to dongo lenko na jor ko bilu ngi shu de yolo ri ke na yana vaccines ne di mi ata sure na ran kara ki pe ita do yu mp jana na sayid na o kana mo yen or ko lu kara jor ko bi
0: Sawa na kinto kia kanga marore ndama niki ngama ilalo maase lolo robil mbako logurto ni yolo sinenja na ajiti ya mkwetoi beetu mwiki ara ngama inakitengena jantai
1: chate patokulu
0: asho ling
1: roka na maase pokina tupito yu amukipu mbuka na jene topoti ni ya kiki juki topoti kiti ya mkwetoi ya aponu
0: aya
1: asho ling
0: alright inti ya maase Emmanuel olikiseme ilote nebona hake ultimle ma INFM edina yangango le koonyo kita ngamarote olopenye ngang Stanley tenebo mama na yanoi egra liki yogo tepatisho na nolizo nche tenea si shure ashwa tenea lamari shure na ilara na jene sawa milking jelly mela mari ashugu nye delishara ni miado kengasatu melera tioti le biashara
4: ya kuta lelo meta ori radiana na dina agra aligi
5: ya ba yalai
4: na ajide mengu dorba yana mgerishi loko yogo lomondi
5: kerisbi
4: kondi
6: Karibu.
5: Hey, Ray.
6: Teo.
5: Tegwena.
6: Iko.
4: Kure sa duwa lopenya nang?
6: Meri radi panga na ajikake. Era sige bau.
4: Ama, mayola na netu minyendo kene poto kiyo kama ninyendo kiyo.
6: Enda nga sendoro nisiere ne makwata aramarisho. Endo kena shai.
5: Aya.
4: Iya, ranage sebum.
5: Ake sidaire ana hei.
4: Kanya na melo nina banji.
5: Angila kena nangani ramo, abona kenka ikikombi.
4: Doko di nyana mienda maijulo. Iye mesha yana.
7: Kodi na ito?
6: Teo.
7: Epakaji eda nai.
6: Ndio hema kwera viku to altamus.
7: Asi ogi. Lelewa.
5: Ha yele soba.
7: Enda soba.
5: Ngabi.
7: Ah ma. Ni ndo ji kina.
6: Hey ya. Akanywa dai na rogosha yor bayan.
7: Enda nai la inderu ba jo ayo. Ayi.
6: Ari fika na jo ta.
5: Yor ori bi guram jo na isida yana shay.
7: Me gure ta gi nyalomon enda nga sendu shugoto nga ngiti nyi.
5: O.
7: Enya nga gi ngi kwa gi nyi eden be yera gi ntai. Na gi to. Nje bu ko lomoru ba mingil. Enda nai.
4: Ni nyana no lo nyang eden.
5: Allah ke sana ni nyang eden.
8: Kishamu nemmelo kaisola majani Nairobi ruwa kitankariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited etumia na majani todo gaipo kilikitaniki Eden Tea the finest garden

0: Kakenya tiatwa mayana ibwetare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arababa
3: mayan fm
4: Yegira ngamaro dina ajwenti ya Masi Emmanuel di emuruwa mashariani na roligendo na jagira ile bagi muruwa na jitopoti na agabuwa mbako lukurto taa rakete nolong nga jagira ngama laramata kilo onkishu ya gira ima kena biotisho enyawa onkishu wade biotisho enyawa nkiteng na elara na ji ene sawa milking jelly daga nyari kinto mwini Steven olesa ringe mishu yu kukutoki olomun ya saa tatu enka Kenya
5: Ebudare re ra yalla gwa maraba ine sulongo ru lojon e iya yomongai adolula la shana chiwe manyanyar kuna le no no no songo inano e iya yomongai were re ra ire ra yomongai alasu mugale nyala ranga yangare me garinga ngidi anda meje ingigu e iya yomongai were re ra ire ra yomongai Ana chimulanga yanga ngune ure ngongwa lorare na churaya na be na yolara marie iya yamongai Ngwere rera irera yamongai Na shina gurugu na buga yala brala nya ngop ale weru ngai meri duru gele mbrala ledu iya yamongai Meri ala nya na berera irera yamongai Were rera irera yamongai Adolula la shana shiba manyanyar kuna le na na na songo na no e iya ya mongai were re ra ire ra ya mongai
6: le ya ola le ya oya la le ya na na uro ri danya mi uro ri la ganga oya la sa la yo ni se te ve la ya la biri biri la la me para la na la ga na na ya la bo kizma na ya ranya ni le bile na ma ya la biri ga ya la jangi ga re diga ya la la be ni le ga bi ra
7: Oya la le yo
6: Na na gajara la la le dumwe zere

0: Lainingoni kishukunye siye derishane miado gidiado derishane gijene nkigwa na oramate tiato maya ni bare Frank Solitei
1: nkigwa na oramate tiato maya na mela maria mkishukunye apudu kwe ya hata derishane miado
2: Mayan FM Ewangan Olo Show
3: Ewangan Olo Show
4: Nia kota lelo meta ori radia na nadina gira aligi
5: Ya ba iya lai
4: Na ena jide mengurur pa iya na mkerish lo yuwa kolo mondi
5: Kerish bi
4: Kondi
6: Karibu.
5: Hey, Ray.
6: Teo.
5: Tewena.
6: Iko.
4: Kore sa duolo benya nang.
6: Meri radi pangan aji kake.
5: Hey.
6: Era siga bau.
5: Hey. Ama mayolo na nedu minyendo kene poto kiyo kamo ninyendo kiyo.
6: Enda nga sendo roni siere ne makwata aramarisho.
5: Ne.
6: Endo gena shai.
5: Aya. Iya, rana ake sigun.
7: Ake sidaira na hei.
4: Kanya na melo nina banji.
7: Agila gena nwengkani ramo. Apo na gengkai kikombe.
4: Doko di nyana mienda mayjulo. Iye mea shai yana.
8: Kondi nagiro.
6: Teo.
8: Epakaji ada nai.
6: Ndio hema kwa rabi kutu altamus.
8: Esi oki, lelewa.
5: Ha, yele soma.
8: Enda soma.
5: Mami.
8: Eee, maa. Ini endo ziyo kina.
6: Heya. Akanyuwa daina rogosha ayor pa iyan.
8: Enda nai, rainda rupa ajwa ajwa.
6: Arifu kana ajwa
7: altam. Ayor ori bigurua mdio na isi da iyan asha hii.
8: Megure ragi nyalomon, enda ngasendu shukotonga ngiti inyi.
5: Oo.
8: Enya ngegirin kituwa ginyi eden veye ragintai. Nagito, jebu okulomo duwa pa emingil. Enda nai.
4: Ninyana nolo ito inyangu eden.
7: Allah kesana ninyangu eden.
9: Kishamu, nimi loka isola. Majani Nairobiru wakitankariano sapoko leng tenkampuni e Karirana Estate Limited. Etumia na majani tolu kaipoki likitaniki. Eden Tea, the finest garden tea.
10: Ere maya, era mana yesirwa, neitu kia nanyuki.

0: Cherbog na ini wajo le na ingishu sa zingine ni wajo juri ka ba bargi. Na ijele bi ngire ngolunga ni wajo epe na duo kire endoronok. Ni jaburo ngire ngorekina. Nigile ngodeti deweji na ade ni konji doi yegi ni roja rosho tegel duwa gali. Dole baidhe no mamagu mwere ngopan aragito losho la lor masa na agejake. Kare ngungu na ya ngire ngapana na ikunaja. Na turgua mba na ijonena. Bagi na ule nyana kire ngire ilazimisha analeporu na rentira ki ule kile nyana na kia baba. Kake ule nari sharani lo na imera. Irodo ngani lo gire ijaliaka tukul kia wonte nebo siafia ina kirengino. Na kena rikino nila lata ena ilata yulori ena sawa milking jelly. Tori sharpo kinte nero lala mara ni mijalisha jo kebe ngide niyata. Ene ne kule ena kuna kurikishwa ngakeji ni kiyata duwago lala mara. Tori kubina kirengino ila ala iliana ilata e sawa milking jelly. Risharpo kino mama tenilo merengi lata abuwa levisho. Na ilo nakatume na ilata rolduka ipokin.
1: Ere mayam.

0: Sunshine sauli laini ngoni rosingole jo tadangwa gidiaro ngirechene maji na FM dega ne baadi gidam njodo yoro gredi saile endama unachapa kazi ukiwa maeneo gani laini ngoni gago rage sina rishara odbage dine na bogi na gana lino rage ni gili gisiro ya joga gwa tabiani na ligino ne oshi engudi amwilo dongino lungana lora nguruza biani yake na menyo rapi menyo rapi Darius ukiwa maeneo ya mile 46 jiro Frank solita yule na nondo kinaibu ole na hey, lakini Darius yuali Darius Darius uko shua yani wale narugi ni jiro na agesipa jiro rei Darius wale nanundugi naiba pi na kena ringo ni ushe ngudi na kuna selenge na wala kebe nyuku badhide na ni nyakata kingoro wala ke kwani badhide squeezy imekuwa na mnagani jiro rei Darius wale badhide nera kebe kimpaka WhatsApp group niro biliro yengiri group na grero yasi yengiri mchange badhide meradwa ke badhide ngiri olonge kipeke mimi naeza kuambia hivi njaka kebe mindi mubadhide Aragebe miara baje ya badhide. Renegra Frank solira ya rengo longe nye inoro. Aragebe miara rubiani. Nipadu wage nirona kai tefingoldo ngani. Mebirona itanyamaldo ngana te ombani juwe na badhide. Kaya iyo kananda kangaira hapa likiru ibu. Naya likuza? Jiro Darius siyo gitu inani uthi sana. Amu erado shira la. Hey, Darius shuali. Darius wage. Tolea mtu 200 basi ya shireke siku yake ya kuzaliwa. Beni vizuri. Eh? Anyway. Kage. Hey. Kyo shile loronga na kinyo engudi oramati
1: totone toberaki
2: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa ngaye ine ya marwa menyinda ya maraba yangu nta maraba ligirarna
3: engudi oramati
0: namna hiyo ole ningo nikanga ili jiro nchere ka biloronga na jiro nchere kana ligino ni oshe ngudi oramati majene FM alo majene FM Na rada mwako leningu ni ajode rosa ipogi na makosa kake ntauni neweji. Mepanisi mengake makosa kake kengira ireke bishari neweji. Tole lorungana lora ngurita biani yake na kikonji konji doi yaku. Jodo ime wanga kena nata biani. Tito yoleka yake anasema kwamba Frank ule anodunga lo ini ushi mudi oramati na kulomze ni. Na ule tarabe ile ungishwe mpe ule nushikare gira wawo gisho. Ara kire nekine buti isho. Nekingili kwa maswali kumo kolegi. Nekijoki ya maro yana eloi ngoni. Kanu rinyangu duwanda eloi ngoni. Ama ari eloi ngoni. Kolia kwa gishu tabe eloi ngoni. Ama ari eloi ngoni. Kidipa nararu ikinda ilashe eloi ngoni. Ama ari eloi ngoni. Kajiri ulashe eloi ngoni. Maswali mingi. Kagwa rungana rijiro kena rikino ni ushinyo. Engudi. Oramati. Promosori na abisha na promosori yare uni na udo nabu na abisha na lagi promosori na abisha na uni yare na udo are uni are nabu Yungu ni ora gengira abu ayi kuna neja rada mdo ya jire nabagi saa ile ole gani hata muimie tunaingia jikoni tujue tutakuwa tunapika nini Mbaje na FM alo Yes
4: Suba nanda gini
0: Suba bi
4: Philip Jeno
0: Philip
4: Yes
0: Karibu doi Philip bana
4: I don't know how long you would be allowed.
0: I don't know how long you would be allowed. Ne walungani loi mauti shoti yang ne sasa watu ina gani jamani Maje na FM alo
5: Hello Maje
0: Maje nena
5: Taringis
0: Frank Solitei
5: Solitei
0: Hey
5: Subu ole
0: Subu abi
5: Kira la male habara
0: Hey ole shabara
5: Ika yo no nuwe ma Elero wani bae ne sawa Rasari Kwa yo lengi loru wani am Nara ya rasari ya rasari ya bae ne yerwa
0: Okay. Ole shabarelo. Mayen FM. Olainingoni neja neri umba ya Rormosori na abisha na Rormosori ya reuni na udo udo na udo na abona abisha na Majin FM. Majin FM alo. Yes.
6: Mare.
0: Frank Solitay.
6: Solitay.
0: Hey.
6: Suba.
0: Suba abi.
6: Ya dana abi.
0: Sida ika tukul.
6: Hmm. LS de la sinero wala ma.
0: Hey.
6: Mede na mali.
0: Ehe.
6: Yese de nyagi.
0: Ho.
6: Elengi
0: jabe rasa bo rawara rogo ningla ni rasa ai wora gebe inu jabe pia mwara rawori na nageri kila mali
6: ebi
0: megure do inu sunina
6: ewe weleja
0: ehe
6: elala anenge woba na
0: kiboko kagwarunga rejiro kana lino ni woshen kiboko kabisa
6: elege tita elera do ni ngoda na goba na jenya unyau
0: ehe nyaunyo nyaunyo nyaunyau ehe
6: la yo ola lona la ni goshogi
0: ehe
6: Lebo sa kwalo na siya gila, ayo sa kwalo na si muji na agi kisu doon na ba upset at nampin ko siya kinyi.
0: Ah, private number ko siya kinyi. Ehe.
6: Kaya yung kwenye nga mo na si mo na na eh, nita nga mo na agi doon na ba.
0: Nga mo rohiye na si mo ina private ko siya kinyo doon ngayon?
6: Ay, oro siya naman yun, jina nga mo kwalo na ba na doon, kaya gila yun.
0: Ehe.
6: Nga mo?
0: Ehe.
6: Elengo
0: do nyaunya elero nera ko ronga na elego mora era na rabia ja fuling temare na lo na bobi ngamwe na simu miyolo ye kanyore na simu kweli amu
6: eji ame simu na banga ngwe simu niwara banga ngwe simu nya ngamu no ina
0: ara chwe ngamu ba ngdo ya jogi ji kanga irilo la gira ngama
6: eji ba ngira ngira la gira ngama na na ngwe simu na ngwe ngwe simu amu wai kanga ai kayo la ngwe ne
0: asholing ashegi ashega tukul Eh, ole ningoni nejeri umba. Eh, tildo ngona na nego shi yake simu ra bego shi kine kintu kire kilikwa na joka ngai ragira osho. Ama do yo shi na simu, eh? Miolo do ya jong kweli ngai le lingira airorie. Eh, teni yulo mera mera shi ajo ngai ingira airorie. Na ijogire le rungani, eh, arosho da na simu. Kae ka jona ikwela ngani ojagira angama. Keni nyagira angame na kiago na wrong number. Ode rad ni weji na kiago iro rungani owangni chomaludu ago rungani straightforward. Aga mi osho simu do kilikwa na rungani ajo angai re le lagira airorie. Yeah.
2: Mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa Nga yeine ya marwa mingita ya maraba kwa nginta maraba ligirarna
3: Engudi oramati Ewangan olusho

0: DW Mayan FM.
1: Dress code on point, figure fine.
2: Wow. Eh? Ni mbaya ndugu yangu. Hey. Yola jo kidi atua na gani pe mtu?
3: Kidi atua ni pe mtu.
2: Ndio oro jo ni suggest akayo kajogi. Mm-hmm. Ende bila role sini nyaka dagati pe yes. Gelo sini nyenyo.
3: Pegi bidara ole
2: gera lawa ile buku aliti walawa kabisa.
3: Pegi bikolea na warembo kadha.
2: Kingasa isho ya no shiage mm-hmm. Mrembo ni kadha.
3: Mm-hmm.
2: Are uni?
3: Yes.
2: Alafu,
3: mm-hmm.
2: Kijuli yungorole ujiamini.
3: Ngoja, ngoja kwanza. Ati tuanzi aji.
2: Kama kawaida.
3: Mm-hmm.
2: Kinjoyo mrembo ni yare ni njoge ni kivolosha ile wa unwani.
3: Mm-hmm.
2: Ni uru ya no shiage.
3: Yes. Nishindo, mrembo inabo.
2: Nishindo lo shinda.
3: Mm-hmm.
2: Ni kibu yangai mrembo inabo. Mm-hmm. Ni ndoke isho ya namna iyo.
3: Mm-hmm.
2: Nore tina process grabo dokoya
3: mm-hmm.
2: Niki giri ngurwa leo buji ya mini uling.
3: Yes.
2: Adwa kiti marjina karaka jwa sila nungun
3: mm-hmm.
2: Pegya loni. Nore lole ndo kinasi
3: mm-hmm.
2: Na adwa ere u message alimunga rinyanak
3: mm-hmm.
2: Kajimwa
3: mm-hmm.
2: Kasi ya yeseta
3: mm-hmm.
2: Siti kuna nipanda.
3: Yes.
2: Anafanya kazi gani
3: mm-hmm.
2: Details nyanyana na uli alo glada.
3: Tere uvuru kiligwe yana yani
2: Urugiligweli nyo yogelu nyo lungani sutini.
3: Yes.
2: Urugiligweli nite genea.
3: Urugiligweli nyo ninye ligintara saa.
2: Pemiki ya urumulu, laganga siyeto nje silinginduwa kanyi.
3: Yes.
2: Metame nyege urui.
3: Ke nyege.
2: Ekela wajunga kejo.
3: Keko kazi yao ni kukata tu.
2: Ni kudrop tu kwa simu kudrop. Kiye wale quality. Wale ijiweza kabisa.
3: Yes. Wale, now, pinga sa ijieleza ye kondo urugiligweli.
2: Yes.
3: Tine kidola jo.
2: Mm.
3: Eba ade, are you serious?
2: Eba, ama nye kwanza.
3: Tuli mwargi lata, hasoli yako, miaka yako.
2: Yes, eniaseta.
3: Eniaseta, yani. Nye leza duo vizuri.
2: Umetoka wapi. Yani zoli mshie duo kono.
3: Mm-hmm.
2: Sawa sawa.
3: Pa.
2: Mana kata shoyo mila.
3: Kiara mila rena.
2: Kaa kwari kisho mila gira nyolole ujiamini.
3: Yes, atume message.
2: Ujiamini kabisa, pa yoko galu the top.
3: Pegi ndelegi.
2: Amoba kegi asneja.
3: Yes, ni ndelegi ole.
2: Yes.
3: Niki viki mrembo ni katha.
2: Ho.
3: Pa yuni ningine na mrembo ni masauti.
2: Yes.
3: Nini ningine jiro sininje.
2: Mm.
3: Unajinyakulia mmoja pale.
2: Oru nushaga nanyo celebrities lor maasai.
3: Mm-hmm.
2: Tere wari, tare wage ye oratote dosoptini.
3: Kuna ule mrembo alisema ya nataka sadala.
2: Na asi alipit, na alianda nae.
3: Na alipita nae. Yela unugani ya jiro.
2: Ehe.
3: Aya.
2: Lojira.
3: Wewe ni nani?
2: Idhiruza wanyona jiamini.
3: Aya, kuna mwenye anasema hapa.
2: Mm.
3: Mnapea wanaume wa majaribu.
2: Mm.
3: Ile jongira na hiyo lawa majaribu.
2: Mhm.
3: Mm.
2: Okay.
3: Haya, gira lungana tofauti tofauti.
2: Mhm.
3: Hello jamaa idevanya dere ur kilikwe lenye.
2: Mhm.
3: Lakini haya, gira reshur kulega ituone.
2: Mhm.
3: Peki galuna age jamaa mmoja mzito
2: pale. In the meantime Milaki grisho ya Mila.
3: Yes, kiara nage Milari ni weji rejonye ametoka Kajiado na Enormolelian.
2: Mhm.
3: Mhm.
2: Haya,
3: Milani wa Ilmolelian.
2: Mhm.
3: Mhm. Inua saidi ya ilo odoki lani.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Hey. Yola jo, chief.
2: Tell me siya duo. Ati kuna endaji.
3: Yola jo roshi chief kitu mzuri.
2: Ehe.
3: Mwere na mashini.
2: Mm-hmm.
3: Mashini nayo. Mele hiyo hiyo na mashini.
2: Meleisho.
3: Hii mashini ya idanganyangi.
2: Yes. Haiwezi danganyi.
3: Haiwezi danganyi.
2: Kilola li njoldo ngantine nigilua.
3: Yes. Sasa, kuna siku Mila alituma mesi. Kwa kitambo kidogo. Sijui kulianda aje hiyo siku.
2: Tukampeana.
3: Lakini hiyo siku unajua alisema aje.
2: Mm.
3: Rejo hai ni Mila.

0: Yes, unajua kabisa.
1: Eh, safi bro. Karibu sana. Kiji na jengai na ilala la galara.
0: Kaji election na ralo roma kesen.
1: Aya, sawa sawa bro. Umequalify. Tulia hapo hapo.
0: Ah.
1: Ah. Eh, Nelly. Nelly doi.
2: Yeah.
1: Ile nalo galara.
2: Umwelelia.
1: Ah, sawa. Good. Baki hapo.
3: Baki hapo.
1: Eh, medi medi medi medi medi, medi. Kuna jamaa hapa, kuna wazito wako hapa wengi bro.
3: Duma rier mara.
1: Yalore jere nebu anaitwa Brian. Mungu mmoja msinipite.
3: Brian.
1: Si ule. Eka Brian. Kwa number neme na po longa la po. Asholo sa Brian.
0: Udubi.
1: Nelo. Eh, ni aja bro.
0: Bo bo.
1: Brian lo.
0: Ano Brian.
1: Olewa kala roshu Brian.
0: Alala ifir.
1: Aya, endawo melambe esimu, sawa?
0: Dao madung.
1: Midunga ke ni mbagi nini. Nimelambe esimu, nani ninge esimu, sawa?
0: Agra irengana gara net.
1: Aya, sawa. Na watch your story. Aya, sawa, sawa. Aya, 22, ibu mandola toka lol di shinda.
0: Iri nero ya, nyo imo. Bagi. Beren bende, bagna nero.
1: Igeru ara story. Enda uwe we, Brian. Brian.
0: Oi.
1: Tegera hii pindu lia, sawa?
3: Tungwe story, tungwe lolo lewa amu.
1: Tungwe lolo lewa amu.
3: Kira la gino redi umu la gino.
1: Kira lolo lewa ngituwa, kigele mera.
0: Ba, ba, mama rungai.
3: Lolo lewa amu gara
1: nje. Laro bare lewa ranje ngituwa. Wanda mbaya.
3: Iji Brian.
1: Eh, kake. Redwa mo kera do sokoni. Kake kiti kata kati. Kia la bunga na po kinu my friend.
3: Kidi ya duwe merdedi.
1: Adola lunga na zaidi ya mia omia yuni.
3: Ehe.
4: Sorry, the mobile subscriber. Ngo
1: lebe simu ya yo simu nija ni for next yo gas.
3: Ni wingo ro lega runga.
1: Kia la yo garaka. Ore yo kia la di yo garaka. Sisi tuko na haraka.
3: Tuko na haraka mwele ro nyesa.
1: Eh, jure anta wo muni pe mutu walahi leta bodi net bro. Aki please. Eh, lo anta soba. Nisema kutoka na rog leo muni pe mutu. Sawa, tumekupea mutu. Watu ni wengi. Adola more than 300 people.
3: Ngoro network.
1: Nore lelo na.
0: Hello.
1: Eh, hey, suba ndabu.
0: Si
1: yeah. Felewa iskere mayan.
0: Yes.
1: Kireji yu walo ngani?
0: Eh.
1: Kirole la galara?
0: Lala isir.
1: Talimwa?
0: Ingwa le tayi.
1: Ah, ya sawa. Midunge simu.
0: Aya.
1: Eh, baki hapo hapo. Medi, medi, medi, medi, medi.
3: Tulia pale pale.
1: Kiri walo ngani utupuko?
3: Na mwenye ameshuka.
1: E bwacha tuone kama ni Brian.
0: Ha, si mimi.
1: Aha, Brian ako. Kini angola lele duga ya nae?
3: Ni mrembo.
1: Sawa, e, tutamulisha tu.
3: Ni mbuja ameshuka.
1: Sidi nye ni mrembo. Wegi shugusia badaye badaye. Wanaji
3: utamulaya. Nesikuwe ni network yola ajo. Wegi dhururi lawa nika lagwe mrembo yika ikinkwa lawa.
1: Aya. Yolo jini utikajara
3: sawa.
1: Nige nkajara wa yani. Ay,
3: kumbo mkwole. Nige nige la ulewa nige are mbure.
1: Nige mbele kanyaka ishangai mbure mbure tofauti toki. Na mungu mkwole mbure mbure nari wala ini. Watu ni wengi ndugu yangu. Watu ni wengi na kuambia. Rasa luwana gara yiki yune lole mwele alafu ele gobo. Then tumefunga iyo.
3: Na uya ashiki.
1: Uya anashika. Hello Mayan. Hey, yadabuwa super. Hello. Hello. Wee vila geto suna netu wakalo.
3: Ani hivyo, kia lituwa kaya tanyamali.
1: Tanyamali yolo. Kiyo lona ya kedunguri mapema mapema. Kinyalda mketile kwa rehu message. Nijigoji. Ye. Nijigoji. Eta, eta bau wang na nene mama. Kumbe kaya raduele runga ninyo.
3: Ndo mono, negra rehu message.
1: Kumbe hapa na mrembo.
3: Ya wera bagi yoke message na bose nyoldo ngale.
1: Nijigore bau wana, ori kwa shiisi mwera. Kupitare mkara ina kutaru ya jangia ngacho. Hmm. Eki jingai.
3: Eki jingai.
1: Eh, sema ndagu.
0: Eba.
1: Chief telewa iskeri ya Mayan FM.
0: Eh.
1: Eh, ndagu wa idejo uye waldo ngani?
0: Eh.
1: Eki jingai.
0: Jemo.
1: Irolelo galara.
0: Alalo dogiju.
1: Aya, sawa jemo. Mibu kutra, midu nga simu.
0: Sawa.
1: Ah. Mwani obole mwisho kikiri ya mwaru. Your story die.
3: Tafutuwa mwisho kwa hivyo mwere mremboi.
1: Na haku mwere lengo. Kwa hivyo kwa hivyo wiki lakini nataka mtu mudosi akona nyash. Hey, kuna jama hapa akona jilwale wa. Nataka ta mtu lakini nataka mtu mdosi. Na,
3: mdosi yaji.
1: Na akona pesa.
3: Mtu mdosi ni.
1: Mwenye tanitua kwa hivyo maisha.
3: Hee.
1: Neyo urobiani neyo.
3: Neyo nyash. Bro.
1: Ajamu bro metinye kia mungu. Merila tunga nyo tunija.
3: Tegelu enjo.